Señor, o kachap churam. O kamo na si sumay warhat ang papa. O may Señor, way tasim, Señor, sa makatawa na kamar, Padre. Padre.

Alakpat siyang kinaw-kinawis na, Sima. Kuparkat tayo, mermana. Alakpat siyang kinaw-kiwasar yan, Aptiri. Kuparkat.